Bai bacha muti bata, chere mchikamu chekutanga, chikamu chetunura shedu, zaka ngutoro taro naiga, ndadizu nasu unoga, ndawe ni msanga nyadu, kuna wali zaka sanga nisikwa, zaka sanga na sanga na naiga, chaka chenju chedeka, kungutera mga gara ipapo.

sama fede e chimboka na pass magi we nda kabara baga panu 2 nda na sisi magi na sisi poli bari 2 yo chet ndo andikwa magi bara baba yo fende imboka na pass bada meza fridge yuri papo ipapo azizi body azizi magi azimukai mutambe gambo kenyu ako ndadimiga zimukai mutambe penga mudzoke yeah.

Ambangurida. Look, sana nasa kuta na mukhe kaka. Nuba kuna ola juru. Bishop ola juru.